Rī yāpa hāna, tōtō rōnda slīngīt ā yāpa nīna. Ā rī inda tā kōnā tō lī tōnā kī nīgī. Ā rī ā hātā nā tā rī slīngdā nīla. Ī ā kūchī shī tōnda jī yāgō ā nā hās āngō tā nīla. Ā tī yēgōnda tā chī lī tā yīngī jā ā pā tsāngdō ā tōtā hāndī kī dē ā ā dō ā. A kut zaada da chi nila ko ebi ni naashin aja chida dan tsaagi bay aja iya tonda ji yeko iya haz anda nila aro inda da beso saango iya at inda no aja iya hat aashin di da bebe kashi da hallo ni ishin hat a iya ayu yik e iya aja do da at eda da nila E aja aha wan his anige shin lto in daaz di aro la da iya di itsin. Aja da iya shin khut bebek gashi gi aja iya baan dahani ho da aja iya hat o. Aja iya itsin gi itaal ing. E aja iya di bahan na anige greenhouse gas emission na hol aja da isi to di ganda iya daal ki daad ishin chute di. Chuta ni chuta no aja ia ye da sila. Irian ye Colorado arit ia nata hanela. Aro tit ia so aja chinyamba ta lini so ta te ganda ia nta al kitrot o ia. Ia chena ta has anla sto. E aja ia pahana o tite nis nana khe. Ita toshta lini kohol shisho. E aja te ya hat o shin ya tahani zint at shin to tinsan aro chui to te shigi nte aja bache ye bache ntahwi nago iya at ah ahwan has anhi chot o iya pahanna. E 2019 ta aja iya 33% ada iya hotza aro shtan sis itona sni aja iya nahol shishdi arambit. Bill anna has lingi ado da I see at shin nahto nha ito bi gata yego ia ta lingo ia nahas ango eto chuta chuna aja ia pat ta huchi a kat ia shlatin ia nakhe aja at shin atlo na lo ta kohan niso ta chinila kat nahas lingi ia binina Eid ea aja bini na bebek eet aho ea hol shish an yeet shite betho nahol aja da no ya da halna la sto. Eid ea hat o aja ba na da halna la. Aro di shint ea aja ba na halna. E aja ea di de no salatan le. E aja ea di shjinit o. E ajit ea bahana kea shiltin haozo. E ajit ea bahana social media a ee de nzin kong a shin shin bish bahana indat a do computers da a ee de nzin jod o ea laho. Zida laho kin nzgao dahna shja. Houston, Chicago, Washington DC, Detroit. E hwt o ia jirdahwi a da nila. A ro inda da a e bini na shint shint bkada lna gid e a bini na lgnidja. Ind e vandalism da e hwt o i la. Dins a da bina chaw. A jir e a no sallin lo a jir e a bilid eistun. E di a bil gidje o bini na nige Detroit nas a jir. E aja ea di chita shin lao yego talia a kui kedat ini binnage. E aja ea hud o aja ea dahandat a ea hol jish. E hud o ea ba dahannet lalto. E di aja hundso ea dahannet lingi di aja newscope gid ea hundso antil chanan andolil.

chiko archiko h h n cha a kone ti nepal pige kone negan kotats e nehyat e tateti nihikit abich e tasit ki e akoti pansite keskot a yisi yego archiko naste ya alkitan ke khat ego beltrahadol jish Ya akot obich e kondol nihikit abatasit ki go Pansete kisto ayudo eyan hil akodat eda. Akodi et ed aja ed aisi bahunene nle kinshit jade. Adibet ot ego hashint ego ea banahasin go ade ed hadera. Di akontsna basindel basigido janez ye hilnde jahagido enda. Di kon has tuikin trakon dal nishiki rashi, tadez in beyat in yan da has trago. Di estanahashi betadaj nol ne kon huirach eherako. Ado di kon neredaj de kagida. Kon hashi chedaj di yonel. Has tuid aesit ba daja abet eliado. Di kon estanahashi. Yat eko e bich e khatatzi. Ako a kwe jin halo e nikhan da al da nire pagin ke da hat inde e. Sani e hashi ba da ne niko da bin e. Ado bilik in da jdil niko hashi bila e t ego da jirat. Has twi dan linigi do asab at e bilik e das des ne do bich e yata jilti e. Ado nin da kagi da tselke ade ashi nakhan da khatnagede a itz a en da tzizze. Ako di esan eya khata tzizid a yisi yego hajo eya da jinle. Ako sa abinigo ashtin e ijinne. Gashin khel ad ornil do na nalako do leltid a saan dezi do na kin dezi jitaz ad orlil. Di paigin bilto leil jinnila. Yaad e daads e jinnid an chid e ya bili kako daads e do leil jinnila. Ako ein le rakiz bitsin go daads e do leil jinnako da ena e do ina zinda. Ako do shinnit da jinnila. Di e ya ultra go ako e yan disza do leil chodina go jinnne. Ako di ashtant ayu big e tis dol yizgi itzi tza di do da ninigi a do nihido a hot on si kees. Ako adishne sha awe bidishnila. Di kon jonago shi e ya trada di nal bidishne. Kha a shi hol jishge a de nikhan na di dal. E adon le kha achgo akon ultra an daliago akon a dasto bedishnila. Akon de kwaet e ya is ako adishne sha awe bedishnila. Di kon jonago shi e ya trada di nal bedishne. Kha a shi hol jishge a de nikhan na di dal. E adon le kha achgo akon ultra an daliago akon a dasto bedishnila. Akon de kwaet e yat ayu de kwigwashi yat on ado go halka hathel go akon shinne. Akon de kha ashi holje shabeho a ashi inta to lechne. Di e ya nanishkon she holo. Ako eya bich in desh dalen sin jenila. Ado in dab, shaba akon zindo lehti ko, shenad ani dan linigi e eya, a yisi shilya at e jenila. Beso e asachit she hulo, di ko at e kenda kagi, belako e beso she hulo, do akon e la beso she hulo go, E eya aje do altro e chuidish ilta. Ado e da illini she hullo. Yode e yoda no lini becha dinsht e. Di koshanat anin linigi shij e yad e do sha joba. Ado in da di kon ohosh ahagi yego shabil yad